ba bu ko yalla doser wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yonent yalla Musa ndax yalla e mel mën nañu wax ne yonent yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yonent yalla Musa wax ko ben yonent ndax yonent yi yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yonni malaka malaka ma dem wax ak yonent bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonent yalla Musa def ben yonent def ko lolou nak defon na contente ci yonent yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaqulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxuñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir Al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku maygu yalla def ci mom la nax bam waxé lolou bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskaré yalla na sa l'air fay yow ko bon ki yow ko ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju sopliko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki jeki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waw yow Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé ne man shaytané la muneko parce que sa leer gi dafa yarax te sama leeru borom dafa fat muneko itam sa kaddu sama nopp rek moko don deg te sama kaddu borom sama ciir yep ko wara deg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don deg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek duko deg e muneko nak am nga chance neko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mu ne ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna ne yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy ciiru lolo taxon nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya Musa Musa la yakamte ya nga yakamte bi nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti.

pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri mu neko se nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwaye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisse lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kérok bi Musa di retourner néna dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñëwé dafa attaqué nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhaliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wuñu ak sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abé won ci wa keur fir'auna mudi or yañ len abon ne len dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lacc ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaam manam nak len dan jaam mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jamu waw gemon na yonenti yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekk la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yek la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yek waw dadi jël nak ben souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro
bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej gi ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñewé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minumako fi dama ragal ne pexela bo xamanteni Musa ko teural pour alak ñu e ti jibril ñewon war ben faswu jigen pour mom tam meuna def pexé ba wa keur fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñewé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa keur fir'auna yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xetu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fasu wi wax na ne fas woowu nak jibril waron bi mu ñewé ba dab ci wa keur Musa yi wax na ne wa keur Musa yi xamuñu won né ndeké jëm ji war fas wi du nit malaaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoon Musa Samiri rek mo xamoon né jëm ji kat du nit malaaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi fir'auna waxé né li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne sanni ko fa yalla yebal jibril ne ko xalé beulé nak soxla guma mu dé légui limu bëgg dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu jibril wa rek la xamné ke le jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswo nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day muju nek nit waaw mo xam estatu bi nak nak la wala ñey la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak bamou defare or bamou ruyele or bi defar ci nak wi bamou nek nak bamou jele souf sa soti ci rek la nek nak waw di nañ ni nak di nañe waw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wëré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khawarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa daf fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye dinen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ñi amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi
nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci bir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce estatu yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay ci gé nak ñu daldi koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu défat non né ko ma ngi julli dé waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla fegnaal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legi bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bakku ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def yaaka je fo tollu rek yaangi deg buttu buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu ne ci biir jaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xat bi boko tamé dor bis bu la gissete dana la teggi waaw boko tamé jox lek fum la giss rek daw waaw yekati tankam e di le fon ak yep ndax xamna ne njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko waaw li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko li seen lorangé di nek itam ci jaamu yek wi yep xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikkim yéré kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam ma mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

mu ne ko ndax doom neena nit dafa wara yar bakkanam waaw nga samonteek sa sharia samonteek sa l'islam ba sa biir du lekk alal ju haram fexe itam ba samonteek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakkanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexe waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexe ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg doom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xame sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xame sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla duko xaré ba ëlëk fi rek la la koy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waaw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waaw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak turu adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyab bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci ñeël ben nga itam na soorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabante bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al-insana biwalidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser mais yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ni man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam dana gudd lol sax wa motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genna aduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel feek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim motax mu ne kep ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genee aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu tara na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonte xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur waku bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañ koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenen ci bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diiné kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bàmmeel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di buma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye biir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenent bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye biir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggul bu ko moy itam na tuup mu ne ko itam bo bëgge nek goor gu deugër da ngay wakir lu ci yalla baña wakir lu ci nit ñi waaw ndax bo wakir lo ci nit ñi da ngay nek goor gu doye di wakir lu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

xam nga waxtaan bi day concerné ñëpp. Bu fekkee ab sàcc la, li la sàcckat baaxul, ndax kër gi kat nangam xew na fi ci loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit moo ta sàcc, ndax sàcc yàlla bëgg ko, yonente bi bëgg ko. Waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mi, mën naa am leneen lu mu jur. Loolu lépp boo façon la ci wàllu yar, waaw ñu def kenn du ko añibal ci Bakar bu mu def, ndax mënul mucc ci Bakar. Waaye nag dangay fexe ba yeddu ko. Te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci nekk yaag moom ak yàlla rek, nga yeddu ko ci njumte bu mu defoon. Dina la bindal yow ku yaaye bi rek bokk jullitam. waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog ne ne diw kat defoon na nangam, waaye ba ñu tëjoo ca néeg ba ne naa ko nangam ak nangam ak nangam, kenn dootu la bindal ci yow ku yaaye bi sa moromu jullit, waaye dañ lay bindal Bakaru ku xas jullit. waaye itam mag na ràññi moo tax Luqman ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def naka su doon loola, dañ koy yaaye biir waaye bu ko xas, bu ko ayibal. mu ne ko itam man sahahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah. waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër, nee na nay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg. waaw boo sukkandikuwul ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla, te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg. waaw doo ca am li nga bëgg, ndax yàlla rek moo am yërmu ne bu matale, yërmu ne boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmu ne. waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jëkke la, wala itam mu yàpp la. waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar, moom ja wàkkeeb lu ci moom ci lépp, dana la doy sekk. ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu. yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp. moo tax mu waxaat ko moom Luqman ni ko kon daa wàkkeerlu ci sa borom. moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb, wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko. ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah. ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah. ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaillah. mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah. ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm. ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma bay ci lépp. waaw ni ko daal yaa ma bay ci lépp bayiwu ma nag benn wàll. ak taf weeb ilallah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla. waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara, mu ne taf weeb ilallah. bu fonde boo am rek ilallah inna allaha basirun bil ibad. nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetulu dara, waaw toog rek dese yàlla. warida bi qadaillah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow. ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko la nga am, nga nangu nag la mu atte ci yow. atte ba bu fekkente ne gis nga ni day atte safal la nga nangu ko, xam ne yow rek a cee mujj. bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo jëflanteeg yow ci ngëneelam, bu ko defee nga sant ko gërëm ko. moo tax mag ni daan mën a ñaan yàlla pour di nangu ay atteem, di nangu ay dogalam, di nangu itam nangu-nangam ci ñoom. waaw loolu la si Hadj Malick si junj ca gennu tey siir wax ne wa rabbani bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu. wa rabbani yàlla nga ma gërëmloo, yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man. waaw su ma tegee feebar ma nangu ko, su ma tegee boo mu xewalee itam ak wér ma nangu ko, xam ne yëpp yaa ma ko jox.

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sip di sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënti sibrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak telam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ji gis na keur xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba fu muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaeil bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min

nti yow dang koy netli soko netle nak man nako wayfal yasir niko hayhat niko man netli ko nak nimuko gise day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek neko fokk nga netli ma genti gi genti gi dal fokk nga netli mako fumastawa jalisan fi but'in fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawa'at zawjatahu wa hammat an takuffahu 'an al hadith yasir bako soxna salakale mune ñokket ci ko lalam daldi tok ci diggalal ba neena commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wuté lol ak namu daan netlé waye bim ko commencé ci bop ba di netli lu jitu muy ag ci geenu genti ga ndaw si tit na tit go xamne dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof mune ko wante nak dana la niralal genti gi ci numu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg mune ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis bu yémi mune ko gis na lu yémé yémé yémé lo xamanteni ci walu misal mune ko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

mom dom xana xam lo ni joxe suñu bakkan te muhammad dundu bi nga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom muy ñet awu da ci gessu ne yonenti bi won ki di wax ak man kan la man da ki tan la dom ci ne ko abubakar mu ne abubakar am na lu ñuy rus ne kon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ki yonenti di waxante ki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni koy japp ci ki yonenti bi fekk ndeke am ben domam mom bo xamni domu freram la mu ngi taxaw ci yottu yonenti bi dom joju ñu koy wax Mughira Mughira tu ibn Shu'ba ndax Shu'ba ak Urwa mi ay frère lu mu Shu'ba mu jur Mughira Mughira nak gëm yonenti bi lool sopp ko lool dugg ko lool nek ci watam waxtu bi nak Urwa di wax ak yonenti bi di japp ci sikim bi bu tanale ndoxam ba na ra japp ci sikim yonenti bi domam ji di Mughira mu koy door de nga fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar mu ngi ci loxo bi ne yonenti bi ki mu door fit gi kan la ne ko ki sa dom la bu ñuy wax Mughira Mughira ibn Shu'ba sa dom la de mu ne ko mu gestu Mughira ne ko sun ya ñak jom ya ñak fayda yow wor di ñu wor ba tare ñew amulo dara loy def lu dul gëm diine Muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di Mughira ci ci doga ñu jitu l'islam di ñew